0: Pimpina?
1: Da pe Pimpina? Da pe.
0: Ai, ma ta fala heliwe ma ka ma hawa he.
1: Ani kopiri. Ma ka tawo a riva kiviru. Mwelele. Ki mwen rengi suwende wape ya?
0: Meji, we wo suwede wi ma ta pa o heliwa ma ka vaiko. Ni ma ta pa o heliwa ma ka erivati. Enna hiya no siwa wene?
1: Nchuna to ki usi ha.
0: Hanu wo husia. Meji, we, sempere ka alota ko ka kula, sempere contrario. Meji, kwa la suwa problema meji muwe hanu?
1: Eh, ha? Ani kopiri.
0: Kwa la suwa problema?
1: Ma kulumuwe mwereke mpa ha.
0: Ah.
1: Wait,
0: oh, Kala Nampuano. Oh, Kala Nampuano.
1: Minto Kiki Kohe.
0: Oh, Kuhakaminso.
1: Ah, oh, we, oh, Kalamone Lepurke, Minki no Navo, Mahen, and you American Pia Vateva, or he could me over Hikalawakulan. O Pia Vateva, a bit in Pinelish, Elish, Etrium, Nonella, or Lelo, we Casinapi, Gasana, eh. Baba le kaochi chimi haka ni kape haka sana. Yokala mweranyu, yorerela.
0: Mechi heni ka kakulume ketu o kirukunushele ketu. Kurume kakirukunushele. Maha wa heni?
1: Apa ale kiko kipachere ntovano upu shirane maala kiwanyu.
0: Iyi. Mechi, we. We. Enolela tani o wikiwehe kini hao.
1: Di. Mamunono vehiwa.
0: Mi ipui saki rakano hae kana kapani laki respeitari waka. Wanuweho nakititi mihe nene wakane. Mi vaate waki na halopwa. Miki naki pwa heo. Para wea nuko wichu wihe. Para wea nuko wichu wihe. Oh, miki na halopwa hao vaate.
1: Minko ovaranyi.
0: Miki makesa wakaba. Miki make.
1: Muchochele sa winyo mpahe.
0: Mika alutaka sempe nukurukunusha. Kere haa piti kusho. Kere haa piti kusho. Kere haa piti kusho. Mezi wee. Wala kiwe hii hawa, unawaye, omalema wala kiwe hii hawa.
1: Miki iku kohento, nyuo.
0: Kendre, omalema wakilata, wala kiwe hii hano omalema huu.
1: Wale na nakilanta huu ni yuganana, wari osivelana. Olelo osivelana, nyumo omali hawa kateba.
0: Mukalelo wa amaku wa hini. Mukalelo wa amaku wa hini. Naino jitimiana?
1: Wanonto, nyumo nakijitimia. Minto kibarele mteko ujitimia.
0: Wakwela miko koteshe kutuli.
1: Minto ki
0: kendre koteshe mezivate vana hala witu yana
1: minto ki kokoheni
0: kendre ki moka kule nero witu yana vate
1: vana wachuno wike mkilatelanyu korapi heke ni korule ke ni sowara iyo
0: ii mwana miha wakina kule wia pade wiki cheshu kutuli ii mishpilu menu arespeitu arespeitu akaleke vo
1: ni minto ki nchuna kanchichi mihona vano yu mwende mwakulu mua miki na mohasu
0: si miko okulu mua vana pina kipwahe vate
1: mpwahe
0: miki no opwaha
1: mpwahe
0: ohaleke Miki makanye sawaka.
1: Mbahe.
0: Miki no mbahe.
1: Mbahe.
0: Yeah. Mtiana. Ah, kala masi tiana mumu. Miki erike miru. Tempo yote na sororororo. Iki noche lo nene vava ateva. Mwa wahe.
2: Mai. Mai.
1: Chumpi ha.
2: I. Yeri hee ni vate va.
1: Mwata se.
2: Kilo wona papa arupe nsao.
1: I, tera yao.
2: Usilo kavinri wewe, kapanyi wewe. Oilo sheshilo kivinri wewe. Kapanyi tuwewe chukucheka baate vale.
1: Hmm.
2: Pano, wewe, ambarani, mosu wale wera nkala wewe o wakelewe takasa?
1: Ala vinya vae nrewe miko, pa haa. Hmm. Kino vinya vate va.
2: Hmm.
1: Vanta ruben sao.
3: Oh.
1: Vanta ekacheli
2: wato wewe. Kapanyendre wewe. Nintamu nako ole domingo.
1: Hmm.
2: Arige kuu. Apa binyo, kalu pensa mo tashen. Agi kusha, osiro ni virao, kapanye baate vale, itaelaka. Olo shashiro kivindrewe iwe kapanye chukuchaka, pa pensa mo vada ale. Enta kile hii, koko hee ni tuila mosuwela.
1: Yo pensa mo kisuwenle. O watama baate va, akusha chusaya enre mikino pao. Nkinaka chela, en, apala kendo uyaka cheliwe kwa kalu pensa uwe, anna kalu maasi nkuwi, alivela, ekacha. Akeloka cheliwa kahi. Ento. Awa tandilo opensao. Opensao ibo. Yavore ibo. Enyo kala onani. Mahi yeke. Awa apanye mwa hawa msuru kwaya. Nchawi ha msuru kwaya.
2: Akani msuru kwaya.
1: Akala no.
2: Mutu mkalo pensao. Ocha. Okona. Oka chai kuo. Manto msuru kweno teke nraka mwere wa ahia. Ale msuru kwa anjame kaya. Miyo manaya noche lo kivaha.
1: Ii, tiba kahi ya kayo.
2: Ale mahi roke pahi. Ale hukulu wewa.
1: Opensao ni puru nukala. Mahi kareke wewa.
2: Owa nasa nehe. Anewasa shinamani ya lanita wewa.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
3: Ai.
2: Odi. Odi. Papa. Papa. Ah, papa, tio mi yo maninyu thumbu ya papa.
3: Mi mwilo la nkinona phama.
2: Ehe, ntu papa. Ke
3: mpake semana. Murulo na kidwe. Le wa amiri maupoti. Poti.
2: Masholo mohocha.
3: Nari. Nari, tari.
2: Baba kanao ni pruni mpukiwa ni pagiwa ni puka.
3: No komo pensioni. Eo pensa unu.
2: Wen no pensa u kani mpagiwa ni puka.
3: Na adore sa usina pagiwa ni puka ya.
2: So shuka.
3: Meji narkiswele. Narkiswele nka piru resta usi ya.
2: Ono papa baba mwere iguanyo. Mungkala nani? Mpensa u mumu. Mungkala mekinyo.
3: Kama kano resta usi umuto. Ato enakala wina tuto vira.
2: Kaka na tuwo shukura ni wama uwa bahani puka.
3: Nari. Naru. Nari
2: kasa. Baruto, papa, vava. Mwiyo kulila kuwani?
3: Manaka. Kino vure iwaru. Wani mawoo kikichuwe.
2: Papa.
3: Wiki hokolo ilo wani toyomito.
2: Papa, kebo hinulu mwa. Nari. Kata hokolo wani.
3: Nari.
2: Magilati kina mwari yungu chukuliki wana neke.
3: Mivala pena kipata pate wino pahi.
2: Miki wale ni tamu na pole, maka papa wenye nongo rewo pesa. Mika kupu ila kakiwa kuwere wako, hono wero kuwere wampaka hiya.
3: Miki huko lele wa nari. Nari.
2: Papa, bayore era.
3: Nari, neo familia ni
2: kintuna. Nari, mhuko lele wani papa.
3: Mi wani wile kitawile mawowo. Miki tawile mawowo.
2: Papa, mawowo hena hinulu mwa. Ama yale awani iwa rimeka, ni muha wila ni. Nyumuru pesa, unumrove nyamu kushai kuhumuru anu.
3: Ai, we kinyakuleke. We kinyakuleke. Ukivinye rova.
2: Kingele wa ela mai amoro ulu mahali. Owa wangro kale ogero witane we kale wenno.
3: Nkina kwelo mona to pitimpina nkina kwelo mona.
2: Heri ha papa.
3: Ai mika
2: hazela. Owere iwa were iwa.
3: Ai.
2: Mpanyike makali hero.
3: Wala peno pensa u resta usi unukina vrile peyo.
2: Bakini wala peno resta usi. Wala mvite wansuri. Yola mcheke tukono otopi hato were iwa.
3: Aya wala pena mtumpu ya. Oresa usi nuvela pina kinaviri lepeyo.
2: Iha umno uro kure pao.
3: Nari. Nari atewa amiri mawu.
2: Vang kinoona mamuvi ha. Kinoa arwa papa.
3: Mishu hiloko hetu hiyo hiloko hiyo. Ohalele mamea wimi kiru resa usi halele.

0: Mama, mama, Maye.
1: Chumpi ha.
0: Maya pitimpina.
1: Evin rehe.
0: Mama. So shupa. Apapa. Oweri wari male. Male. Arupe saweiwe. Aglilin tamina kwa liwere papinyo anoweri iwe. Kaya hati ko neha na apo shamuru. Pashki piya kaiwe na kala wuluma amochela. Kancha. Itao mai ba. Apata rupu wela sana. Mro wenyenyu. Matikuli na papale hokolowe.
1: Hey, chumpi ha.
0: Wewe ya tepa anro kala mota shenye.
1: Awewe nyakava yanraro kulumua. Opensa uyu wa raya wa minki suwende otibo uwi.
0: Amusaya ariwora kamila.
1: Wano ba, ha? Chumpi ha. Mio uwi omade sote nisiki morele. Uwi kachekule na awo anovore iba. Siki halele mio. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holan. Niye wa mwene. Na leli here uwi i. Achalo wani huu ya tamao. Ariwo uwi. Opensa weto suwende wa minki suwende. Ngero uwi mwanaka ni holan opensa uwi. Niye wa mwene. Amwene na wahada wa tanla chuu.
0: Mwakile wa kavihera toko.
1: Na hada wa tanla chuu. E niye ndo ya kavihera yao. Miku shumu nyaka. Amwene. Vanereke mwechava. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Mrochi nakuwe mae. Mrochi nakuwe.
1: Mrochi.
0: Mae. Wamwene kere tiwa vale vale.
1: Ah.
0: Ah, wamwene toko tiwa vale vale. Ali arivale.
1: Anamukona.
0: Hodi. Livele liwe. Wabe shatwale marela.
2: Okulumuwa.
0: Ayo.
2: Ohi ulori mwasha ki barakam teko kare hira itelo.
0: Ohi.
2: Ayo. Kawa kam ithala.
0: Ohi.
2: Ohi rahiya. Oma alo ki chave itelo.
0: Mm-hmm.
2: Ananto ho. Hapa basakansani wa ukweya mutukona.
0: Ayo.
2: Aki panya iko pa he aki wela ya tor tor tor.
0: Ah.
2: Hey,
0: wanan to hiyo bano horwa.
2: Mhm.
0: Pashi ankela o hima maswala ta mamala.
2: Mhm.
0: O wani we sokara si shupa.
2: Ayo.
0: Mhm, kahaya mai.
1: Amane.
2: Ah. Ni
1: wakava.
2: Ah, enta ma tama leke wa shi tuwa.
1: Kada suwe ling ho wi i. Ani kopira tama o wani.
2: Mhm.
1: Ere da mai perwa.
2: Mhm.
1: Ano ni kopiri mwana lata wiye chumpi.
2: Mhm.
1: Ariki wi mai.
2: Mhm.
1: Apapale.
2: Mhm.
1: Ankalo pensau oresta usiwe. Miki hasa o ochivo.
2: Mhm.
1: Ikala.
2: Mhm.
1: Wai lekeda. Mahikuta vinre. Chumpi ha. Iwale na si kwawe. We at the ten year were no an overrate. All the way, ta papa. Appear you all, each in an overrate. And now an akilela, we may, draw away, now on a papa lay. Nara pale mulluman, no hokoloello ani. Ki minkiao. Gis wendevo, a galayo. A day a man sem mosi, guys wende. I know we can he check a shamopa herrera. Kinero wi chumpi han rowe wa mwene amwene ya weteni suwele ni piro pote no wasachu ya thami hewo wada ya kushero hospitali
2: ayo
1: mio ntoko runa vo baba o wika kushero hospitali yokumelela yotene wekitia wa wivale
2: ayo
1: nenda kamwene vani wende e kavihero
2: ayo
1: ha
2: e piro wete la
1: Hey,
2: the Italian to our Pagona Manewania or is the house?
1: Mm.
2: Tumpuha.
0: Me,
2: Tumpuha.
0: I'm winning.
2: Gera Anico Villa la di Tower.
0: Ayo.
2: When Mira Oguanela. Wago shot eat. Wawane. Mustn't deny water hedge batala you? Hm. Nigilat to go? Why don't get to Wago shot the water hedge batala? I can negilat.
0: Amwene miyo karu wuhu.
2: Mm-hmm.
0: Kuherera wakusha papale ka wera nro wani.
2: Mm-hmm.
0: Ano kota.
2: Oyo.
0: Wakusha chipatala. Mm-hmm. Ano kota.
2: Mm-hmm.
0: Tivonto mikive nyaka. Ukela wale la mamala.
2: Mm-hmm.
0: Mamanera iva abarendraya.
3: ndwe wa amwene. Ka hina twalo khala stokwene. Okele wulu mana.
2: Ba hindo tin dimuleke.
3: Ha.
2: Ndone teke maya pitifina ndoka u.
1: Mai. Ndiu.
2: Ai ndwe.
3: Nerke ha mai ndwe apa pale. Ninkele wiwa.
2: Moyara na namwani.
3: Ayo, ninkele wiwa ka wiwo.
2: Moyara niwa namwani baba wobi hamai.
3: Ayo.
2: Ndilele ke manjene murimo ore aka mashihao. Ha panye bahi. Odi. Odi. Odi.
3: Apa pati ama? Angko tumula.
2: Odi. Oh,
4: papa, papa, oh, tamwene. Miwa, mukalam papa hi. Hey, me tosa kansa. Hey, simi kuru kuru kuru makutani mu.
2: No kore mathe.
4: Hey, ni katha sene puya. Hey, ba geni karu kwase nensa. Hey, apuya me vita kapa hi olala.
2: Oh, indeed.
4: Papa.
2: Ni mau kushirani jipatala.
4: Hey.
2: Masditi, mon level ilim no voriwa kera.
4: Ah, no vorrei.
2: No vorrei, no, suera, va. Va, no, no, no, no, no, no, no, pensa uno, o añino.
4: Ay, amene. Cosa lo resta su no hai no wani. Me japuya. Amene wani u. Mina pitimpina. Ay, va, te va una cala moro. Kinera, we, ay, ki mumule. Etau, como quatua o piera o. Cupo de vaedia, kinera, vale pena que yo resta us. We can have a cabinet to get pay
2: you.
4: Have no touchy vato. See two sacks and I keep pointing a window silk with a rinsa. Mamma Puya, me, I call a lava Puya, me, Murimoda. I
2: did think I ran to Mamma Nemo, Surange Patana, or a majority. Masi, my pitin pina.
1: A bear?
2: One with Viran in Baka and Pia did Helena Tower. Another one Bako color open sound. Ha waka here kuna avuri ya murima retail ndepa moha itu umpakanywani wu
1: ke go thokina pa ke laka ke nona ko wiva amwene ke reke muluma wa rwa mahiku nana chichimihana ani kopiri nari o chekula ni bananaka ayo awo rukunuwa ekirukunuela ne uluma ne sheni yosuela ba wa ko hani kopiri na mimi yocha enotho wa vateva Ikaeyo charu nchekula ka ntheya ka niba nyihana ka miaha ndeli hena na ka ipiro vano awo ina chuno wi vao nyakulihana miki niwo wi asitiana tina marudasha ina kwela ndo kino thama wo we konki ka chela amwene wadi wo were ya wi mika pakete ka sothene awe hi ne o chekula nena Mikona kawi yala ahili piha. Kera kawi kuwa ya. Ika chede ke pahi. Purge etempu kera e panediwa kere relaka. Kakone ndemo wapi timpina. Kina ahi ya wei. Wano nyakuli hana kata nihiku.
4: Amwene.
1: Enero miki ya kinao thamavo, kinao thamavo. Kini uwa warupe sa uwa.
4: Amwene, kivekele maso. Kivekele maso. Amwene mi. Apitimpina. Ay, o kitatuwele wani.
2: Ayo.
4: Mwiki kilote tu, yeno kipiti kusha.
2: Mwemesha manyaka.
4: Kikilote tu, o kikunusela uwa shikerta. Kilote tu le wati reita. Hei, amwene, mutiano ulama hikuano, irrespetu kano ni miyano. Kalaika haraka miravo, anaki titimiha.
2: Ayu.
4: Mahikuana nakona iye, shiporo ulama anu ni mu, kihiraka na ni maino. Na rasuwele kwa ibeishu hainiti mwimu lehi sasive la ya mukalai Meji mtia nola erishpitu kano ni miyano Hapu ya kilakele ni muara kola
2: Wano titi
4: muhinayo Mukilakele
2: Muhinayo tama vateva mwaka Mwaka no pensao mwaki panyanya heni
4: Hey, amwe ni wawe sika katu mwaka iseru Meshkomu karote po shima. Mika apakilo wono nyanyala. Vano hakupuende veli kinera o. Apale kiyo rest house wibidu hante watu.
2: Ayo.
4: Kako neki wili kwa neke pee. Mano so sina ki panya tu chunsa so unya huwa sa sa kwerirensa. Sika mwene etwiku kushendo wani miyano o utamela opensa unu. Aya mwana amara kai ya no.
2: Ya no, kangui wani.
4: Apu ya haneto e isesi, nlesa. Elami na pia.
1: Amwene hakuwa dekulaka. Elami
4: mutiana ule usakula.
1: Aniko opiri.
4: Ii, okihie. Okihie miki lote.
1: Aniko opiri.
4: Walota we mika haka amala.
1: Oresta ausi. Nipurono kala mulopo na njijimiho. Nyuma akelela oresta ausi. Asimwa diyale mnona nyua tanda tanda. Oresta ausi nipurona ya.
4: Wanoso.
1: Nipurona njijimiho nene.
4: Wanoso. Wahemeka kakelele oresta ausi maha wa atiti yana.
1: Atiti yana. Hino hii wakala hii.
4: Apuya, mutiano le ya napuya.
2: Kamalando kum.
4: Ii, mukila kile apuya, mutiano la hana kitu ya.
2: Abi jimbina, mno tepi hereta ya ati isani kofri nda.
1: Miki na.
2: Unu mwa tepi hereta, ati itala. Masiva ni wana ni atunyo.
1: Ani kofri, hoye, amwen. Ani kofri, ni wana, anisona chove, chove. Ki upwe dendo wereje ni apanye. Awo, chumu lopa na mkumi pahi, eh? Unuwe akala no sulu na anawe ereke kakone ko rest house okala njiki miho mudopo aneneyo nyumuri amwene musomede baba
2: ayo mashwa wogwere twili sititanele kindro over haikano nino nino maya pitimpina adi itani kuhobirala mnowonani ulu vala u ayinyuala wano itusi nchi empayele toku toku murani wani iwe Mulume kempani mwemwe inawali la mwemwe. Esiku watarele. Uni wafaya pitimpina. Mpani mwe esiku watara mwe. Tuye sulume kwa tribunale mwe. Wanonto. Ila mungulume lanyo titi. Yobaha kanila. Mnawe la basulu. Wabaha kanila. Mulupana mulupana. Mulupana kanyeva. Mulupana kanyeva maya pitimpina. Nave tumara antiti mihumaya pitimpina vaye ndaya ati itala evi nyaken paken rest house. Mwamu atara mpaka wa yugo. Mwavakasheni, mwavakatu watara atara yala shimwala ala. Hira yala ya atimakele kibwira. Yamu atimakele ashimwala rest house. Nave tutiti ya niko obiri. He? Nono liha muru. Nyumutiti ya niko obiri kama anamusi. Wala maya pitimpina laki anamusi. Hini suwe lahu makuwa ni no wakala wera. Nyutiti mwoteke liwa. Mwatima kila uuni, mwakila watataya dani ama ya pitimpina. Na vitoma ya pitimpina ateke liwa, antima kila watataya dani, watataya nyutiti ni kubiri. Manonto nyo ni kubiri mpaka mnavinya, mnaru ukila mpaka okale opensau. Opensau no mwera mayala yupuili kemotani. Kahitivano upuila ya wera ya opensau ya taratara jimwali. Iti walaka wera ya atawa nguwo wo. Nyumo ukana na musi.
4: Apuya. Kile vele liwe babo. Verdade o pensão. Non pode mutu unyanya lelo pensão. Porque yo upaya yo upanya ya. Hana kalabo mutu woka vya. Na nare kale wi tumpu ya yola. Wi kere wi. Oka ona papa. Eh, yo mis. So kala ya kere lelo pensão. Wino atu hisuwele.
2: Kamdona.
4: Kina mutoko za tumpu ya uwa ukishe kura. Tipoje nkakule la tuyo wito kinanyanya lelo pensa wala peno nya oya mutu wawasa amusi okona winko semana pili.
2: Hai, narira murima munaro wani. Panonto va muhipa kiketo yele. Chuto kutu kunera hapa. Miyo amwene. Na tumpu ya. Na vetuna ama ya pichimpina are amarinyo. Ala marinyo. Ala marinyo. Ala marinyo. Ala marinyo. Ntimakele kenrogo chipatara. Mwapanyi mrete.
4: Kuhiwa o.
2: Mwokole ili topaka ila ila yowere ila. Mwonyonywa. Mwontima kilo pensawu. Pensawu no mvarani. O pensawu no tana ni uleleni. Mwiki mamusuru kuhiyo li mranyu li mwumali hiru pensawu uu. Ayo. Oliva, socha. Zerayi hao tomuni tuna umumula. Mnamu asamaru usiririere.
4: Yai. Amwene wabu ko lakea.
2: Onanara mwapo inyo.
4: Kakule latu.
2: Nihiwe to.
4: Kakule.
2: E programa ya samawani yolilva enkotelava. Na wiye, apitimpina, Maria Fazenda, Aniko Obiri, Luiz Daniel, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas. Mi tipo sawehua ni Adolfo Sadiki.

0: Radi manyu lelo mniwa ni ngumi hira nila kamurati na osuwa laikalilo sawa sora tela masipo ni mulatule Tony Fernando. Sinchene Tony Fernando onisuili hawe variari vamteko sawa sora tela masipo. Masoka tulola otena wala mwera mtelene Tony?
1: Nari.
0: Amwera mwitenle?
1: Nari gitenle. Kira gitenle. Gitenlo tanaru.
0: Mtenle ni nanoru?
1: Gitenle ni nanoru. Tempuile kishe te mirabo ho. Komo nilo kira kisomaka. Kira kisomaka. Kikalaka natitiaka. Kamukalanu ya vo. Tempuile kahana mwintu ova. Va anunsegi talvezi mika muratimboza kisuen lo tuela. Tipu tuela male pahena. Tiene tu wakir manera. Wore kirene anamane saku ninguere.
0: Ba mwere na mwene kavi? Amwere na lipahi?
1: Amara katampa musaru.
0: Ana mani alowali akunyata musapa. Ayo. Kamwente vanche.
1: Nari. Amara kakirina parece va kinirha telana marka 2015. 2015 16 17 juntaran na.
0: Masimuni weha motasheni makalelo arati wa provincia va. Otepa shawene nonwa huno no suela wera Tony Fernando ohere la mpanta variari vamiteko yeya sora telo tepa shawene ohore la motoko varu munisipi
1: tata iyo ichu ikekai munisipi yo sempre ka kolaboratori tempo enele mi kale niru e kultura sempre mi
0: mwawu heri arati
1: ikekai
0: orisa isai wawu heri arati owe heri adikuru na arati otepa shawene okati ulava ni mpanya ni ahu lola
1: tata okathula nimphanya ne ya hulola kenira kandero verikana hiva primero enikisivelo kalawira nini khanyanya wi khanyanya wire province ya Wampula enikelelo holo wa mutekola worata arata nchena ni kumelele province ya Wampula ni nini dominare ele ni hanwe mercado nruaka tu ni muretele so kan pelo honna bakani tiale ampelo virikanyiha ankonfuntiri o kala murati no kala mtu na mahimihimia na mahimihimia ti ala nyime tu hine ina programa si
0: tabi niao
1: ale we ban am be hanona wera nyime tu ikande tu ntarati etipo ene ala jwezi aniki hura ma muruni masharatu tene awampula to ni kanyanya porque en hime raga siso kala wera mahiko ena ala primero hi barati kan kanle sana kali wera urana nurana pelo menos karo raga wampula no kavuni ru dominari he barata wampula majanjene enkale mwano munomphanya murati olanulu helebuli hanaka mukena nulu helebuli hanaka entuta chwezi nik engin nikitanani ha en quanto katule aunj des oito des anos otuli wani kale mpoko anani wana kahwa ruye va na roye va arata wampula majani nani wana nakani majundwela no kadon rabu tuvutu enta titimo sapa hinkinyonya majuresto paheni hanu kultura wampula no enni venye holo nikisweli hatu arata wampula ani kanyanya
0: mwamahi kuno otoko vanela na na arati ya wampula va mkwa heno oniro wira arati ya mtukumana mwahawo wi au hawira masipo anampula ahiso vapome wampula ho masipo ya teporo wela mpanto okab delgado ntoniro wira arati ya mtukumana wira yurane wehea kala wira yangwero roho holo wira nyesai mkipitwe neole
1: ele
0: karimu hina Tony Fernando
1: ayo karimu hina
0: malele bai yoele
1: tipo ke ndraka a partir se soña kulihana imano mano iya kada manele manerawe mas primeiro dia que hima kore kisivenio kalawira no wero dominare no wero venceri o wira mpulo la batata iwe hiwe kwena kalusulu we watu ma kantor pa homa puto ane rentere wira wampula iwo makantora ura na ndrinaho kalawira nini varamteko kata murati variawe
0: masukala ba mosa urika rika
1: e muito difícil arati wampula nini kumana teihana bahe maino bahe masharikiru rieye mukina
0: kula mtu nkala mikawe
1: ente tuli tionyonya wapa na mkuntowa ni tuli nkinyonya mali wera na wera ni anurane ni varana nino kanavera yaka wampula nino mashino vajito kumelela for example kumelela murati mmosa wera miva kwa pake sipu haka sipu haka na mvuela akala keno nana nara wera posa ale koma mpaka isipo enavua ni miki hinavua enquanto ao contrário naro ou vai na camatata naro ou vai na camatata na mona murato comele canina ano on bateri eu entrei aspas naro mukalihera ka on vai hamaku piupola porque cavo um cuche lugar é muito na calameiva catone pode levar a atone kahimetu ou atone nihimetu mikini sule lugar é agame yo lariawa ka sempre rokhala waka nyumuruaka maruaka makalawira mugunsha waka he mugunsha waka sikayara wako ole tampongo apo yari ninyo miva kapaketio ore tampono kapo yari miva ole awawe tawawe miva awaka tawaka nta tipu lemon rinaho va ole unkana saya po vanjene mikena kana po vanjene anjena kanswele separate twili wira kadamu ori na atuawe atuawe ori ni mutuawe
0: Ye leila yohi wana nakarati wa mpulava Teno kushiriha ni nyuwano Tony Fernando Uorikarika kani wepa na arate kinaku Kala wera urikarika nyuwano wepa na arate kinaku Wala mutinto wa masipo mnipanyu Atua kinaku tahi mpavela we Masipo hao hikane mpavela wepa ni nyuwano
1: Eke kaimano rajabu Kahiwe kahaba himpale wera ipere leshe Kini vekilua mi ni arata kwaka Epa sotone sahi Nurane ni ipe sipo Epa Miva nusese la oke.
0: Okay. Masi nkala rati yala wapoma waba walane.
1: Wapoma na alo na ale tuwa na kala tuwa. Rati tu alu pale. Nupotu wa hime masina wa mashaka. Ato na alu wa ngivekele. Nkila kote. Nkila kote. Sukino hime akapahe ure tapu kihiwa.

Monday makwa minu tu chuma lihera. Mara dumsambi kemsura choka afdelgad. Unampulo zambezia. Ni uniasa. Kuatr zau chusin minu tu bilako mitano katumsambi ke. Nerini chenchere mulala kume distriti oshuri. Major vetinyu mwera kinropo makakale kinye kinye hopa chulupale chokura lala. Nasom pajeren lenke rumatawe nyuani uyo. Tepana himia wira usitate kulia lenke ruai. Tepana himia wira usitate kalia matapai. Tepana himia wira usitate kalia ikutai. Tepana himia nyu o tepani wira ingreko usitate matapa kamuhana wana na wunene neni hopa inama hopa inama inama yopuri inama yomope pasa pili yango. Kalo o tepiachani wana ntula. Kaya ho usitate no pajeran lenke ruyo yo matawe nyuani yo ntimini yo yo matawe nyuani yo pinu panyirenyu usitate unono. Ichole chote nevreke chiruani Tilia chenyo kivirika na teto Soho kala wirono poma Ngo ufora Pivirika nevakani yeyo pas Nasuma kale lotene Rina nemocha Ilia yotene wani Ngo nuno no chicho Ilia yeyo Karipu nchanchere mulala

Huwe tu kulambole lambo tu mekrika. Njetu juan resto ngapoka. Andui shoko ako spinde mangi la shungu makaji wana maverintete. Wakati aku manya kuba sakuna mbili ndadikika kubana moja. Sezora zi onzi minutu. Pede pene. Uchangane.

0: Ongera, ongera, ongera. Ezi kinera. Apati dikula, delupumbili. Imiancheshe na dikula arubaini. Kulangalela mushu. Mushu manai. Pakati balanda, bagambanila mashindano. Iko macho kabu delegado.
1: Iko macho kabu delegado.
0: Wakati yao mbote mingilika, ntenga ni yao. Na ntenga wa ushishi, pakati, balanda, Kingi Si, Puto Romandu, Zeus Masikese, Ntesa, Carla Mateus, Dainu Keze, Dabu Jo Viterioso, Afro Chris Mukavais, Algi Laila, Isaac Nera, Abani balanda kumi wa uka kumuisho. Mashindano, limbuji wa maria ikuwa macho kabu delegado. Pakati pa walo tukumanyika nanda, alo tukupata dikula dioe, na kutema mashindano, ikuwa macho kabu delegado. Mwishumane lota kuida, ni imandi inji, ya kutandola, kuka napatika nanga, nanda, alota kupata dikula dioe, mulimbuji wa madema shindano, ikuwa machoka abdergadu. Apana kama dianga sinu, pakulota wako, kutema, ila bai, ni eja, alota kupata dikula dioe, dioe, dioe, mpaka mlikala la pakata. Sipi indi shaikuwa machoka abdergadu. Limbuji wa madema shindano, ulanda kuimbe kwa dimu, mulijimbuli ya kabdergadu. Mambodi malanda, lipanga niyange. Kamana limbuji wa malinguka mushu. Muvashombe mashabiki wana gwaledia ulanda wenu kwa mbidi shumana diatika mupati dikula dioe na muteme. Limbuji uma lia mashindano ikuwa machoka abdelgadu. Umbo tumegalika. Tunduki ila kumuisho shpindi isha ikuwa machoka abdelgadu. Limbuji uma lia mashindano ikuwa machoka abdelgadu. Ulanda kuimba kwa dimu murijimbu lia kabdelgadu. Manya kushidoni shpindi asi shungutaili sigwa na mpalapanda aradi msambiki. Kupasha legwa na shirikali, kupitila kuna shilangola, wa utamaduni na utali murijimbuli ya kabu delegado. Tungkwa na lipasha lewe dao, leva mbodi, kompleksi maki filio, shikola dikonsawa kuminika sana. Grupo Osmani Yakubu, Abubakara Varinda, shirika lemoz, abede enjinyeria, mbodi nogaledia, pakati shimadengo, shakuna nogaledia, na kutumbianga ulanda wa murijimbuli ya kabu delegado. Fabiano Marques, andi kamri yanga kufitali, kutalishigwa, na Radio Msambiki kuda na kwako João Armando Nkoba mpaka wiki unji nungu katupa shingumi
1: Iko macho kabu delegado.
2: Radio Msambiki ikurumua ulanda wadimu mulijimbuli ya kabu delegado.
3: Ya zinofwe dama jozina kajatena na putu finu kawapo mkatimu epareru tijeti sigireve.

0: patani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka mtiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wirehenra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi nini sabao itu inlokiha ukala mtu mkinako. Kuwa ukumi, wohikala ukumi womupuwelo omuru, kamana makalelwehu omana, anavirikana, chinoonehu, chinokalehu, chinopuwelehu, ni chineta ni humwirutu niwehu. Chicho, chinakavihira ukumiehu, ni manana opavela, uvikanela itafauti, ukaliheria ukumi, ni upahira uholo.
1: Uno ukabdelgadu no, he akina kuvava, chionere mela chitu, inupe mucha, ukwa muchiehu, ichuolia, aloikala sana latu okoto, ni chitu cho tutu waja. Chitu chikina kuyo chinere mela leyo, china achuwania. Ni chikina kuyo, inochuwa la nasi nene. Pote wina na ana kairari hiya upajeri hava kina ku, ayo manana oweri ayo, kanoni avate, nanso, anukala woma alelia, nukuela kankoveni, ni mundrima ni wihu.
0: Weyo, atunaka china ukunaka, ujukula wohivira, uhimumula uhiyo, umalela, ujivela ntu wampentawe, ujivela kalai, ujiaja ikuhachene chinchi, umalela ngwe herero. Aula, uri karikela upanya ikove ni uhujivela iolia. Chotene iyo, kuntonye na woji aja. Iyo, atunaka umpacheriha ulaweha, chorika ni uhavu nkavihero.
1: Ni mkwaha nkina ku, unaharikarika uvilela. Ntu awirela valikano pavela to ukala nukumi, uhihierere. Ukale wa kiviru, umuiwelele, uhi nkohakoha. Nkohakoha ntukampa na ahuva. Iyo miruku iyo, kanuhala uhela muru, hata vava, unatukula ipiro, wira ula ntula va, ewele liye.
0: Iko hajikina ku, ankili angwa vekajayaro, anunu wangina uiwa, wavahiria iolia. Uturuseli hiya makalelo okila ni huku, weta wohova, aula uswali uomalelia. Ulumacha, kunkumi hendra marikariko, okumi asi kunana, untonyera ukaviherana.
1: Mkavi hacheru uri, aula unukala wa kiviru, toko nile nuwacha awe. Wechona uikala sana, aula ukala ni chitu chinchi chowacha. Umuavi avye, ntu onkuluvela, wope muha na amuchi, mipatani, aula urua usipitali wa kiviru. Wavi avye ukavi hacheria, itu inotonyera ikuru.
0: Weva, kulamulia wiku sarajotene veka. Ulumache ni ntu, wavi avye nkavi hero. Wavi avye, ukaviheria.
2: Ula ukalehupi wompande unaweweha ukumi womuru ukaviheria ka ninto kumerelo unduniani untafti medelo atu.
3: Ukika vovo sta kozinya roj.
4: Ai sabor e tanto amor.
5: Happy behind the caliheria.
6: Pepe! Pepe!
7: Sakeo, esheni iraniye. Ha? Kaburaru lutuweliwa. Erokra iraniye na amari.
6: Nari, Pepe. Sulie tori mukumi. Ohe tora tene woyari waru. Owo ni mwana akumisa.
7: Ah, oh, varera.
6: Masike mpavelo tukihe tuyolia wawe. Ntomonsuwa la nyubankalaya. Kimpavelo msuweli hamaraka.
7: Si so di banki sivelaya. Kwa so boka nunguru kumo sabo.
6: Kimpavelo tukihetu yosiva ni okitimana vawera awa panyase ikuru. Kihiwa mraji unuwera nikusi. Nini kaliha sana. Kotuma nikusi vava kani. Masinkinsu wale ina munasoto kiha.
7: Nikusi dinote porera. Nukalo opaka kama apelu ni matuvi. Ekole ni makuku. Ntokali malenla ya shimama lo malo yara. Nkaha ya mataba umosani hopa ya uma.
6: Ah, eh? Uwa mruku watuore era pipi. Vava harera kwa upanyaka ni?
7: Ah, nkaha ya. Mruwena ananusisa ntukie hote. Tiokwe ya. O siva. Nini kalia sana musi hoteni. Mruwena rapiu maureche ne makuka matokwa. Ntikwa ni masi. Nomala ha. Navota ni ajwa kanyi ni maka. Mpanila ni mosa. Nahila mataba ni sebole ya uki cheliwa. Nataka hera masi kwa hapa mosa ni nahila kapulaka mpaka welele. Mwohala motola kwa uimu hiyo diaka. Nomala hama nataka hanipuha. Nukole eleti. Ni matui oto yuluwa ni unahia. Kapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Wakati mhalaya vakanu likana. Narapi hanikusi ni nahila mpanila ni pole. Naja yuhu aswaka vumaaka ni yolikani. Mokala waka waka ni ishima.
6: Kwa shukuru mwa woki kalihera pipi. Vari ya ribanyu wano. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala sowi totopa ni miyo.
8: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale wote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

ta ko tema tsela mo patsa no ra o ka tola no herra panto ne le o pela tutrolo stadi municipal ye va pempa kala o kala to va mo tsane ko ne ona sira dolf no kreno hima tsira virke ve kwele mete ko tsikala tsima senta no matike le mpira kama na panta o patsa ro ma senta ne ke patsila tsho pele tsi ho kufia ke we ke pa ntemeleng kuna na ya kinas baby

sẽ kan so me ho hina vor ko ni me la linya ni ma pare ho na sira dolfo na sune ra ka o katipu ka tina hala ho tru lo kala mo chani kula ne ho me te ko che fun ti chne ra chi varia ka ura ni kale to va mo chani na sira dolfo mo para na sira dolfo i hale o pelo ni ma chera o katika pa to kola o stadio municipale va pempa mo para na sira dolfo

Radio Mosambike ngariti henu sa mwapente keo hiyo utoko yola uchuela kawaba hira mahapa maninyo ama hapa marinyo pondera utitimi hano hiyo tokola wavahana ka miruku chomana chopela kali hira na nimpento mwinchi horatene kamana sana ni tucha mpento ni manana otene na anumwane atu mwanawe uatatawe mwapura nkalani. João Batista, e na mão feita. O meu coração.